0: pumasok ka.
1: Maaga ko, Cho.
0: Eh, usapay eh. Radio na to FM eh. Hmm? Magalaw din kalinga eh.
1: Iya ka?
0: Iya, yeah, cadalib-doleng. Na megatona fadaki.
1: Oh.
0: Oh, yeah, yeah. Untuk ni eh. Si Ratu titik set di megahes pale.
1: Ko di sempurna, siaga.
0: Ko di sempurna, dikuna, diladato, fada tu. Asara pulona, asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah datu. Asara pulona, asara titik 7 megahertz.
1: Mila tu ga engkau ingat eh. Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, pali.